Biblia husema broadcasting. Tumeweka maktaba ya nyimbo za zama na za kisasa.